0: arme pacho.
1: Itiwinyo or radio. Itiwinyo or radio. Itiwinyo or radio.

yonget, jami yonget, ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM tia timu ginango. Government ni me NRM tia mi yonget, jami yonget, ngeje konge musaka musaka. Ndaba, angu musaka musaka eneni antang yo ginagonyo. Kali ngata kubile munu, inuwele antia lumu ni musaka musaka. Kali chwe hili, eno musaka musaka gonyo ni ngopamu. Kumanme musaka musaka ni gonyo ni ba. Kumanme musaka musaka ni gonyo ni bunu tuonu gume. Kujole musaka musaka ni gonyo ni mare kuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba. Kumanme musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge. Dong musaka musaka ni gonyo ni mare kuri komu dong. Oh. Yeah, it's a little bit of a

0: Pod Radio.
1: Wanna pali dati ako niyang kid. Hello. Alman wuno guake wuno kia poli raja raja.

0: mu mere ka wiya mano te wo ku yore lu yo ka jo no pa ngo keng me ye nyu dong bebe ko ji te ya wa me dong te ata ko na nyala re ri cho na yem ke le ki ka la lu en she ba o keng gi wa me dong te ata o keng ka na ra tin ti ya yi da ho ko ne jo te ko nye ro ba nga da wi o popo ku da no ti ara be jo ni en ka ro pe wa ko dong mi chal do ni ka ka ngo ka ro pe kiru ra bu gi no ra me kong pe de ne no Rico e cu cada hanyuale de chago cobo. Ini no menyuale con jamano de romo giro coba. Ini menyuale con jamano de romo giro coba. Siari di wur con de chago remo coba. O ken kaneo da de remo re menyual. O ken ote kwanyu nga chamori o ken mugudu. Be wodo nga jo ha nyenda mo beru wora chola. Ah o mewana. Ken wuru nyuale rio ken dia be raba me da ho yaj. Maka wuna lam dong mengo le penyo kengi Abre gedo keng was statesis Abre geda mu was only for Who was the winner amu was the winner
1: Piyong yej kere wer kwaro
2: Marme pacho
1: Iti yunyo or radio Piyong yej kere wer kwaro
2: Marme pacho
1: Iti yunyo or radio
2: Or radio
3: Donc yi fer wiñu ki ta kana metti do ñu rang ye kañu waawi ñoo be waawi wërër wor kit man

那个军心被人家弄没过了的，那个军心被人家为没拿了下，那个军心被人家为没这家子。哎呀，要不没这话没 NRM 只有听不见我，要不没这你没 NRM 只有没有你。Dia mi yong ngay, ngay di kong ngay, musaka musaka. Government ni me NRM, dia di mo gina ngo. Government ni me NRM, dia mi yong ngay, dia mi yong ngay, ngay di kong ngay, musaka musaka. Gila ba? Angkong musaka musaka yun ni antang yung ginagonyo.Kali ngata kobi le muno, inuwele angkia lungu ni musaka musaka, kari shua hili, eno musaka musaka gonyo ni ngopamu. Kuman mai musaka musaka ni gonyo ni ba, kuman mai musaka musaka ni gonyo ni wunu tuonu wunge, kujole musaka musaka ni gonyo ni maki kuri komu. Kuman mai musaka musaka ni gonyo ni ba, Kuman mai musaka musaka ni gonyo ni wunu mi tuonu.Dong musaka musaka ni gonyo ni maki kuri komu dong

Aya, aman reporter tu ni office World Bank nengah. Kobi, reporter tu ni office wa ni just pay ni na ya di ko chante oru kome mat ni mat worry young world young me opino pu yon yuri yuri madate worry ko jonatin karaka we yon de. Imaluang ma joka yeli nono mina. Agwa ko denga jemi opi kadu. Nuare wagenu. Lim lima luang mi a yeli nono. Report to ni opisi a World Bank ngwa. Kobi. Report to ni opisi wa ni juice pe ni na ya uti ko chonte yoro kumi mat ni mat. Worry young world young me obi no pu yot. Yuri yuri madate worry ko jonatin karaka we yot. Karamano legatina. E mata dugi ngwati yo. Rwate ngwa tutu ye kul kuna. Koba. Karimaru tuni doga we. Imaru nu olojo tu yo dange kinti ye ye ye. Imaru gire te do duo chino ko. Mira luong baba ko bineni. Baba bada. Ikobi maru no. Ikobi. Karimaru tuni doga we. Imaru nu olojo tu yo dange kinti ye ye ye. Imaru gire te do duo chino ko. Mira luong baba ko bineni. Neno kana dongo laiba. Dimo no kene. Pengyo. Punye tino. Atinja kelo reporter bear. Ena choko nini eno. Wata papi guri ye che. Wet cho ye tukunu. Imar wet cho baba ni amono. Luo. Baba. Yini pura pura ni. Lo no robini ya wika jado tuyo diyanko etine tunge. Dan lo no dobo. Lo no layo diyanko. Baba we mokwe worry neni tiye yi yi yi yi tunge dia. Lim, miye yele nono mina. Lim, mega lo ak joka yele nono. Agwa o jaka jami yo pika do mina.